ikalata lo mufulumiza kuchita malonda a mafuta koma chimenecho ndithu adaphwanya ngati lamulo ndi kunjeza kachulukidwe ka mafuta ali ndithu ovulumizidwa kuti anganyamule ndikwe icho aboma tinakhala ndithu titachocha mbali yonjezayo ndi kumsiyira imene ndithu iliyovulumizidwa pakuti akudanyamula ndi izi ndi njezayo ndi kumsiyira.

0: Radio Mosambiki, tete ndini yansa.
1: Kujiwitsa, kupunditsa, ndi kusangalatsa.
2: Essas horas de 7 minutos, bwanji tikusangalicheno kudodo wa tromfera ndi nyimbo kuimba kwa Kaliza pambuyo pake chukulomu tikirabwira ndi ma programu yosiyana siyana.

Seza buri muri kuzi pesha kura kura kuni bati yampe pia radio Mozambique ba sa tachi nyongo nsi kuyanza tukisho kwe chikao cha Gaza kumbuka dawa dawa atongo akali watskulino sabara bashel pabodzi na jogo jisano wene kunkunya na wisini wakubotsi kwa basi ku Gaza posa kulenga na mpanda zina za nsiko muno mbazi nao za kukaza ni mbazi ziwa cha hiyo nyumba yungu ndabadu wa Sabora Bashel ndaga ipo ndambu ya chombo chombo sikuti nyumba zumezi zitazi nee yungu wakanadu kutuwa na chintu ucho chombo chombo Sabora Bashel Sabora Bashel hapa hapa hee ninga kunama ne kana nyamu ya Zekastro wa industria e comércio a quem dera uma base a jambu na anzache e angara com malizirani za segura nyumba yuka cha iwo tenjila wini sabora masheo amba tisere ana tenjila ula la nchimizi la zinza amba ti cemitério familiar daga ivonda basi ndiye tina zina bza kufukotosa kuna anzatu somwe pinango pensi munzafika lini sasa budu muri kuzifa chakora kuno kunyumba yatu ya mphepo ya rata Mozambique kali kuti tambira na manje mawiri chomwe mulungu ngakupasa tabwe chomwe pinango pensi chomwe ngafune ai chomwe tingafune chinga kwali sikiri choma tenda chomwe tambira chomwe mulungu ngakupasa na ntima wensi walufu kuna kalangana ine zibuka nisika tenda lele mziwi tangwe senzeni wanesa tiri na danzatu tiri kuna mpula vesere watu

0: wapikita timfu wa timulomu sawa na moto tai ungakona kuzuisa kupatisira kwa jibasa unakudumikira nyumba unakususela nyatu unakususela ngozi mikanzo ya kusia na sina mafumumwe nsisi ndi ufema na pini makutulongi kumi na ufema peno vintuma wana zi 19 minutu mikira nkati maradu Musambiki mulukutiva provincia tete mamutipata pa makono wa zana tobu mapindi manomu mwefemi pondo mazana mafimba maku matatatu na matatu monta media matikono kudwala kuti muna tipata pondo na utaku wa mazana matatu kubi na mawiri mwenye zobu muna tipata pa maku mafimba tobo mapindi matatatu kulongwe zana na matatu tobo mapindi manome kuzumbu maku mafimba na maseri tobo mapindi disu ya pakabonga kuchiuta fula mkungu na sangaru muna tipata pa mulongo uti michina nyumba mpepo kwenye kumaputu, mbati kwenye kuduwala kutimu kutiva, ubukira kisa kia Matundu, Shimazi, Bairo Zul, Nyamatika, Kanangola, Filipi Samuel Magaya, tani kwenye kujozina Mashela, kushingozi Samora Mashela, Mateo Sansa Mutemba na Zilango Mbutu Zizinch. Tingazunuka mpaka munu provinsa Zambezia, tukulongo muna tipata makamaka mikini ya kikwizana maku manome na mafemba. Munu kilimani muna tipata pa maku mafemba na penome, tobo mapindi maseri makala mega yarchi. Kumukuba muna tipata pa maku mafemba na kibozi, tobo mapindi matanhatu, kumurumbala maku mafemba. Sanza niso ya pakabonga kugurue maku maseri na pisere tobo mpindi bozi milanshi maku maseri na pifemba tobo mapindi mawiri. Kualtu moloku ya maku mafemba na pisele tobo mapindi manome kushindi maku masera na pisele tobo mapindi mashanu. Mekini ya masensakeo lukusia na sena tukulunga RM Sport pa maku masera na pisele tobo mapindi mawiri. Patikuna kuduwala kuti alia na palisa kuti pata pa internet ndi www.rmco.mz. Batikala pa senzo ya zakunu zoneni ife ninga ana munu Musambiki ana munu mu Afrika. Batikala ndu akufira na kakamwe.
1: Mais som na embaixada de sons. Este é o filho do povo Macua a trazer mais

Mustafa kubukira inkati mwa maprovincia a Tete, Sofala na Zambezia, malungiro a Nkisena, nsiku zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi kya kumatsiku.